Nguwa tiji saliri kwa apa na mapindi anakwana kuita iyo mashanu tisuke pazi. Nomwe za kumashibese tuza kupani masoko mchivirano na Maputo. Zino pano mutambu endoenda kuyapinza ine Stuart Sukuma. Felish Minanya.

Si mere nyimbo iyi wasiye waronge abvusa patike nawo zvense pereka kuna iye musiki kwana kunongwa zvache mhinduro esekuti mhinduro inadzati isvike naufamba kwanguwa tinazo zoga zoga zakundosiyana siyana zatarongedza Innocent Jambaya na Mario Mutambwe Mulipa ulendo mofamba ozadi mashoferi ndapota kwadi basi moita ulendo hanya katendewa wankono kana kushidoka nashika basi.

0: Alima, Sara shangwani yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zakona ziripita pinge kudura.
1: Audiki nge imurio we shingia ngia nuziropa shihuku. Zakachipa maningi uye zirinyori kuzona.
0: Shingia ngia nuziropa kureya kuti yaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurya zvirinyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyama sinabika murio wezvingengia nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idhai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

Miseswa mimvumba mwe ndiona 20 omora 17 minuto zvinyamasi kudai. Tiverengera nesoto kutanga kuvhiki. Vhiki rikupeisa mwedzi wa chikuminyana. Kuroro zviri zviri makumaviri makore makore anakwana kuita matandatu. Nomuti usiku wakanaka kumuremese muri kumabvazuva kumaverera kakosira kana kanjikati. Tivereketa kumativi marongomuna wenyika ino. Ndimwe makati kwati kwati naye wero semakasanangura kuti igare pakati nopakati. Kodo ndoromanika. Kutive mukati modhorobha rinore muchimoyo. Chizika pa 222 metri zonda media frequency jamele 26 kHz. Kuzoti pa FM tiri pa 96.6 MHz. Kuzapurikira nodika fradu musembeke tinozika pasi rese mu www.ariam.co. Zvinoita mabasa ngondimi yechindava mukati mwezuva renyamasi. Bongo siya kuno vadoni vebasa vaverenga pano mazuva ako ngondimi yechipotokezi. Zvitoita ngezvekuti mbai mbai panita kuzoviya tichizivisa. Zvekuchizivisa takuzoya nengoma jomusambiki panguva gumi cheusiku. Zivanyi kuti ndicho chirongwa chiri kuzofamba ndakabva chenda gumi naimwe 23 zora. Tinozoti verenge pano masoko ngondimi yechindau. Zviri kumasoko ngondimi yechindau. Zvirongwa ngo kusiyana siyana ndakada pachinoita dhina zehongo. Kudara konde kwejimazwe chinene Paulo Busane na Jose Augusto Wachi zote gulamu kana kuti mane ndiye anoti kombi chagwancha rokanyi ndiye kuti tora uchati kujisa kudara kuti tinotiramba nyemune ziva porekere varadio Mozambique ngenyere kuti tese tinotora zviri nhambo kureja pedo nemwe. Zvakawanda ngozvotinazvo mukati mwezuva renyamasi tinorigondesa kuti muri kutizwa muri mukati mwendau chakasiyana siyana vari mumabasa vari kufamba vari mukati muzvipita toti Mwari ngavamuitire zvakanaka mupone muzohwirira zvokumuzi muzopfona mako muzi kuti taizwa wairosi tiri mukati muchipitara se Mwari vakazotiitira zvakanaka tikahwirira kumuzi takadhibana navokama vese vakamuka chingamidyai mese ngozwe rimwe remukati mumabasa ngondimi yechindau. Tinogondesa kuti tiritese muri kutizwa mukati mundau chakasiyana siyana ngozvakanaka zvotoita ngezvekuti titange ngosvika muchingoma takaemera nguva iyo zviziviso ngoma totidanichire kuna ndimapinge mapinge nengoma yake Cabo Delgado. Ndakuti ndimudanichire mapinge ngokuti uri pedo kuitira kuti avie nengoma yake isusu pano tinovia nezvakawanda. Wairosi ngekupwedza zviro zvakawanda muruzinji. Wairosi ngekugumisa kune masoko. Wairosi ngekupangira. Vapurukere varadio ndinoti ngoma yemapengengo yapano. Tinopangira isoso panapa tikaona kuti zvitavereketa zvodiwa kuti danichire kune vaembe. Vaembe vauya vopangira.